Maluk doven sira, how noi mar, se lori tabot sira, ba visualizasaun, konaba, patin seguru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, maluk itahahu visualizasaun, ita rona lai, mujika furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

Maluklah na yung sira, pagutok sa lihohaw ng imar, pao niyo belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hawa niya lorong diag bay mihut. Eh di saong ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di yung volvimento ha tenen o matenek niya. Tiag maluklah na yung sira, molok kita huwte niya programa, tirmay, ita baro na lay, mujika furakida o titulo haridame.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasawang kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.